malapit ang dalan painon sa langit. Gabi ninyo, Diyutay lamang ang nagasumay ninyo. Kapansangkad ang dalan kanon sa kalaglagan. Magbiyay ni nahisalaag

0: Sir, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na dugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
0: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul sa ayo to, diinom na akong Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus, kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako doon kayo ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplitado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus
2: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
8: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
9: Bisag barbero lang pwede na kay bao mapud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
10: Basta man.
9: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
10: Basta ato.
9: Mga play unta kog barbero.
10: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa din eh.
9: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
10: Bayot ka?
9: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
10: Exciting!
11: Ay, master!
12: Oyo sa malkap!
11: Laroho na to niya. Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
12: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
11: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
12: Exciting?

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratira gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kanyanto, sayang saat. Oi, wagyo na tuman.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayok kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungugwaan ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawaman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sumi ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. So, half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee
5: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi na, di ka mo inom ang kapi sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Ang sumi ginabati na.
5: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung mga.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Gipalit na.
6: Obay, obay, oh.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Excited?

0: sa XFM.
1: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Oy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masugko pa yung kagmumaliban. Exciting?
2: Exciting!

0: no car sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katipik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magunsa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: participate.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Stand plus coffee mix, pwede, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pa kundi sinimong lawan.
3: Nagkapin ka, itambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko!
9: Oh!
8: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukad nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
10: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy! Ang sagot ka, God. Dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Di balik tapos, Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

in the morning.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. XFM Time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagalil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay keks durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exactly.

0: sa XFM.
1: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang ka.

0: yung trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaon sa para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
2: Ibili sa mga Centrum Plus Coffee Mix.
3: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
4: Mahilig baka magkape.
3: Centrum Plus Coffee Mix. Pika katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbawa?
3: Arangkod. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako yun ang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsunan ako. Naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkundisin yung lawan.
5: Nagapin ka. Itambalan pa ka. Oh, Centrum Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Paralay magod par, pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, saragod ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
5: Appetite.
6: Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon
6: okay
5: Plus
6: na. Gold. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang sa

0: pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: XFM.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: nanaw ka ingon sa itong mga silingon.
1: Di ko under disayo eh. Mga kabalo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
0: Ay, yan naman.
1: Isaw ko magunya nga mamanan siya.
0: Ah.
1: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon

0: plus coffee mix. Ningnot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus coffee mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag-Santon Plus coffee mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag-Santon Plus coffee mix na.
1: Santon Plus coffee mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert kay ni sir, tagamatan-aw.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
4: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain.
15: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
16: Usa ka call center agent.
15: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
16: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Go.
19: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na nako bro.

0: no car sa XFM.
1: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
1: Tama.
2: Na hindi yung iba, humahaba nga ang buhay, kaso, bedridden.
1: Ang dami iniindang sakit.
2: So medyo hindi nila na-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
1: Mm-hmm. Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto nyo po makahelo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong po mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto no sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba dok ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
2: Oh, sa pangalan pa lang medyo alam na natin kung anong punod dulo ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition ano na posibleng nagli-link sa iisang dahilan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin resistant diabetes. Mm-hmm. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Mm-hmm. Kaya di ba, ako makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga tinawag na insulin resistant.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pati yung puso tatamaan.
1: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
2: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
1: Yes.
2: Oh. May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
1: Mm-hmm.
2: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect. Kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
1: Gumagaan.
2: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
2: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
1: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
2: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman, ang puso natin, yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth, hindi yan humihinto. Diba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag na triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
1: Hindi pa rin pumapayat.
2: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapaano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling? Eh, try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano? Kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santong Plus Gold at lalo ano na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mm-hmm, mga kaibigan. At ang ating Santon Vitamin C rin is napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung ating pong Ultimate Trio na yan, oh, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
2: Oo, oh, kasi yung Ultimate Trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila fats, alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
1: Fats din.
2: Mm-hmm. Yun yung ano eh, kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
1: Yun
2: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating Premium D3, loaded with healthy fats, mm-hmm, na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, supply, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman yung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
1: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yung itatakdok sa isipan, eh, no?
2: Ay, lumang ano na yun? Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats?
1: Oh.
2: Kasi ang utak natin is almost 80-90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
1: Nako.
2: Pero tumataba pa rin sila. Mm-hmm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
1: Mm-hmm.
2: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Mm-hmm. Kaya di ba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali dun sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
1: Mm-hmm.
2: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
1: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. sa Bataraza, Palawan. Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drugstore at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Couple Plus Gold.
6: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santone Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Santone Plus Gold Premium D3 at Santone Vitamin C.

0: sa inyong pong buhay pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyong pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong premium D3. Ang premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
1: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
0: Mm-mm.
1: Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung level ng kabusugan,
0: mm-hmm,
1: importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman kaya naman tayo nagda-diet kasi 'di ba obese, yung iba naman diyan tumataas na yung sugar. Using this premium D3, ang laking bagay nito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron mataas yung kanyang oleic acid that is one of the fatty acids that the body needs.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, 1 capsule, 2 times a day, pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan, kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
0: Mm-hmm. Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kailangan mabigyan din ng ano. Ha?
1: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
0: Paghugis pakwan, Doc.
1: Oo. Hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, lang, yung joke lang yun. Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
0: Yes, oo.
1: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahil sa marami tayong fat na naka-store sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
0: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
1: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance. pag kumain ka ng fat na medyo delikado, mm-hmm, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy, mm-hmm, ng dugo. That's the purpose of good cholesterol, uh-huh, or good fat.
0: Mm-hmm. So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol,

0: cholesterol at yung good fats nyo po mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niya niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
1: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain pero mm-hmm. good fat. Yung mga olive oil, mm-hmm. di ba? Yung mga sunflower. Mm-hmm. Kaya yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
0: Mhm. May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlaohon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
1: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso, baka may heartburn siya.
0: Yun, no?
1: Yung acid reflux na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun diyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
0: natin.
1: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol noon, punsada, ayaw ko sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib, pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
0: Nako.
1: Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na, kaya ang pakiramdam mo, eh, parang iba yung dibdib natin. So, ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos, bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Mm-hmm. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
0: Mm-hmm.
1: Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
0: Kaya na rin sa mga acidic coffee.
1: Oh.
0: Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
1: So, mag-vitamin C.
0: Yan.
1: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila, hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papa-check up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
0: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Nako, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating pong lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
2: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: sur XFM.
1: Par, pakurati mo uyaba. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
2: XFM.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Bar! Aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Franca po di Oro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thought Plus Gold.
4: Creatine lamian na tulog na kahit po sa kung ihi, o pira kayo. Garo na kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa yes, reality mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisyon ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong tabang ang Zenton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong bana. Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
3: Exciting!

0: sabay tayo.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bụng cơ bà.
0: Nga nông nâng lì bụng măng ca.
1: Quân cho cô bì lì ơn. Cả nàng cơ bà. Ô bà ngẹt.
0: Ây nà ả rà nà xe mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đi tù ca xa gua bà. Nga bà xa kì tàn ra ca. Ô đi tù ca xa bà ngẹt. Nga mạc xa kì tì mùng mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigdota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: plan nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang naka-discover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapad ito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Phantom Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-mali kayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold labi pa sa atong mga kaigsoonan mga kababayen-an na dunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian. Santon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Mau na di amade, magsigiging og diet, unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanak ko sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito, unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: plan nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo ito ang panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhaan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Santon
6: okay
5: Plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko kapaminaog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na kapaminaw ko XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Pag-uha, diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong baon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Unya, igdaal sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. No! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Nato pagkondisyon imong lawan.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
9: Exciting.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Bawa pagaling pagsakay. Maningil, mandayot. Exciting.
2: Exciting.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paang. Exciting.
2: Exciting.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
7: XFM. Mga katrupa, exciting dito!

0: Ora mga katropa, alas city size na. Mag nabaguhan man ko sa ko ang kuan. Tingog dire. Ano man eh? Sakto na ni Kian? Okay na mi dire?
1: Okay na.
0: Okay na. Okay mga katropa, kini nga oras atod kanato sa ato ang produkto gikan sa Yes to Health. Murag laom gyud akong monitor ay. Basin sa ako ara ning monitor siguro. Or naa pa gyud laing na nga tuplok dire ba sig war ba ta nga master kayo ani. Do na ba din nga tuplok? Kana dai diha. Okay mga katropa, kini nga programang Bulsay, kauban ninyo si katropang Ray Alburo Alinton.
2: Hey, kamarosab, si katropang Junje Librias.
0: Kaming duha mga katropa, makauban ninyo, gikan ini mga oras ha, hangtod sa alas 9. Katropang Junje, alas 9 tataman ba?
2: Alas 8.50.
0: Alas 8.50. Mm-hmm. Basig mo yun sila ba, alas 9, alas 8.57 pa man? Iawa naman sila. Sa napataka ng mga tinuklok nga. Okay mga katropa, alang sa pagpadayon sa itong programa, kami nausab magpahatod diha kaninyo sa ato ang mga impormasyon nga atong nasairan gikan sa gawas nga bahin o gagay na ito kini nga pag-hisgutan karon alang nausab sa ato ang mga katropa nga dapat usab no nga ma-inform sa mga panghitabo sa ato ang palibot. Mutuplok man siya giyaha diri
2: kasi naghang
0: naghang gani tuplok sa keyboard ba. Kuya Cesar Soy, mayong buntag ni mo diha Soy ato mga higala mga kaubanan sa una sa may barangay Katmunon. Okay, dire una kita sa pagpanimbaya sa to ang mga katropa. Katropang Junji, basin doon na kay ipanimbaya.
2: Mayong buntag no sa tananato gabaga katauhan sa Tibuok probinsya sa Agusan del Sur. No? Ta, karon tabo sa Bayugan City karon nga ura sa katropang rin. No?
0: Barato.
2: So, barato ka ng mga gulayon karon. No? Mga kuan, prutas, mga lagutmon. Pagkanindot kayo basa kay nga ni Domingo nya naatanan presko presko kayo karon gyud nga mga kuan
0: mo na inindot ka tropa nga Junji kay kana bang tawag ani kanang presko gikan sa kabukiran, no mga local product gikan sa ato ang mga mag-uuma
2: inindot kayo ay
0: may buntag usab diha kang Christine Gonzales. Mayong buntag nimo katropang Christine. Katropang Junji, ikaw kunoy tan-aw diha sa atong mga viewers diha sa ato ang page kay ba sinunyag malimtan ni sila Wilma Joaquin. Si Lina Pataho. Gloria Malala Apilo. Atong mga solid listeners nga kanunay magsaba-saba diha sa atong comment section. Imong mga silingan.
2: Okay, mayong pag paminaw ni Kuan, Randy Santisas, katropa Gary, no? Sa nga naminaw po daw ko no si Res Ramirez, gikan kang Randy Santisas.
0: Kana sila kay di gyud sila mga busy katropa nga Junji.
2: Naiuban na ni busy pero unya ani sayo pa man pod god. Taud-taud ani daghan ani kuan ani daghan na imo lili ani.
0: Base na nagtakang patong uban katropa nga Junji. Okay, si katropa nga Gloria Malala Apilo naa naman siya katropa nga Junji naka-attendance na.
2: Naka-lili na no. Niya si Losminda Daniel Villabito. Diya napitas may
0: Magkiangkang.
2: Das may barangay Magkiangkang, no? Mayong pagpaminaw diya. Uy, kang pastor nga, kuan, Kabiluna.
0: Kabaluna.
2: Oh, Kabaluna, no? Oh,
0: lahing po to si Kabiluna.
2: Kabiluna, Kabaluna.
0: Naun sa man taon to.
2: Dali tayo, Rapol. Kaya na kung nai, kaya yung nai katrapalita ba?
0: Magsige naman ni congratulations ng amaw mo ni nga keyboard. kang Pilcho Senesa. Ah, good morning ni mo diha katropang Pilcho. Tama ba ni pagbasa sa imuhang pangalan? Mm-hmm. Sa imuhang mga kapamilya diha
2: si katropang Pilcho.
0: Na Pilcho. Og si katropang Juicy Lupis. Oh, mga bag-o na to ni sila.
2: Oh, bag-o ni, bag-o ni mga listeners na to. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw, mga katropa. Ha?
0: Mm.
2: Ah, salamat okay. Kayo in taon ninyo. Okay. Ah, at least mga nakatuod na po din niya.
0: Mo lagi. May maka-memorize ni sila sa itong mga programa.
2: Mm-hmm.
0: Ah, ma-appeal ni sila sa mga kuanon, mga parapol na to sunod.
2: Mm-hmm.
0: Anyway, maayong buntag po diha sa barato nga gulay diri taon perting mahala. Okay, kini si katropang Christine, katropang John J. Tua ni sa Manila.
2: Uy.
0: Oh, tua dito gi anod-anod sa baha.
2: Okay, gibaha man sila dito.
0: Gibaha man sila dito.
2: Oh, katong niagi. Duha to ka palapag ang kalaw mo no nya karon na ko nas tuhod.
0: Insa magod din pangutok sa imuhang presidente nga.
2: Insa nga medyo kuan, medyo malinaw na ngayon kasi nung una nasa dalawang palapag yun. Pero ngayon nasa ano na, nasa tuhod na.
0: Kuya gindi nga. Presidente ra ba ni kuan ni Romar Dano?
2: Kuan. Oh. Presidente ni Randy Santisas.
0: Oh, kana sila si Romar Dano, si Jerlyn Flores.
2: Oh, mo na iyang ilang
0: ilahan ng presidente. Grabe nilang pangampanya ani sa una kani si katropang Romar, si katropang Jerlyn, og si katropang Pilcho. Mao ni silang mga kwantay sa una ba? Mga
2: diehard kayo?
0: Diehard kayo. PBBM ha? Ambot ni Apil. Ni Apil baka ni sila og pangamang po kani atong eleksyon.
2: Enter. Okay. Tiyam-tiyam man po sila.
0: Okay. Siyempre, pag leader ka sa purok, kamot kag kamang.
2: Ay, siyempre. Kaya naman ay goal.
0: Oh.
2: Okay, tayo makakuha kag 50 na ba? Na maunin mo ha? Alam mo na.
0: So, mayo kay wapa po ni sila gipang-away sa ilang mga silingan.
2: Ayaw! Oh, wala man po din noon. Kaya nakatiyam-tiyam man po ang nangaway.
0: Kana, munay. Pero ako murag, nampun ko'y nadawat. Aminado man ta.
2: Oo, aminado. Bisag ako na iska man ko.
0: Natay nadawat ng mga tiyam-tiyam atong panahon.
2: Ako na iskam yun ko ni Bangag. Bisagonsaon.
0: Bisagonsaon na to. Na-iskam ta. Unang karon, mag-iahay na taanig pang salikway.
2: Ayaw!
0: di man to ako ang presidente.
2: Presidente to ni Kuan.
0: Oh, tagaasa na si Romar Dano rin. Murag familiar. Nawa pa man taon minagkailhan na yan ni Romar Dano.
2: Dano, oh. Oh,
0: basta kaila ka ni katropa ka
2: dyan. Wala.
0: Ayaw! Basta kay si Romar Dano.
2: Primero pa ni, murag mawag first time nga nakakita sa to ang live.
0: Akong nailhan ni sa iya ha. Nga murag kuan yun ni siya. Kanang deboto ni PBBM.
2: Ay!
0: Okay. Kini si Christine Gonzales, katropa nga John J. Mapod ni siya ang gadala dito sa ilahang purok sa una nga butaran yun lagi na imuhang presidente.
2: Oo, si PBBM.
0: Muna nga nakadaog yun noon kay grabe mong paningkamot sa mga leader ko dato.
2: Taga nas sa bukid siya halos nakadaog. Bukid.
0: Mailan po ni mga taga-bukid.
2: Okay, siyempre, pakitaan ang 600, wala na.
0: Wala na. Kwarta-kwarta.
2: Firma na, oo, firma.
0: Basta naman kung tas bukid, mga katropa, murag nga itong huna-huna na ni, sige na lang, bahala na.
2: Ma'am.
0: Murag kanabitang kuhan kayo ba? Murag wala na lang kahit tayo pakialam sa panggobyerno na ito, kay Mormong Yapon. No, makialam ta sa itong panggobyerno, murag sa karong panahon niya, bitaw katropa nga John J., kung... mag-apil-apil ka niining issues pang gobyerno, murag delikado imuhang kinabuhi. Kahit tanawa bitaw ning daghay ng bulgar sa mga katarantaduhan sa administrasyon karon.
2: No, tanawa.
0: No, asa man sila karon? Tuas bilangguan. Tuwa dito nag-antos in town sa Kamingaw. Loy, sa ilang
2: kayo in town, pamilya. Ay. Dilan.
0: Okay, mga katropa, sa ito ang mga kaigsunan o mga katropa diha, ha? Nga doon ay gibati nga balatian sa ilang kalawasan. Ayaw ka mong kahikaw sa pag-inom, no? Niining atong mga produkto, mga katropa, gikan sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kaya kini nga mga produkto, mga katropa, dako kayo nigtabang alang sa ito ang kahimsog sa panglawas.
2: Mm-hmm.
0: Okay, dita maglangay mga katropa, kaya itong oras sa gadagan magini. Murag taga-Bersiba na siya ba?
2: Taga-Bersiba?
0: Kini si Jimwell Colon kay imo gining silingan.
2: Ah, Jimwell, oo. Silingan.
0: Si Christine Gonzales, Jimwell Colon, Jumel Colon.
2: Jumel.
0: Mga kuani sila katropa nga Junji, mga taga Barangay Katmunon.
2: Katmunon.
0: Imuhang laaganan maning kuan sa una katropa nga Junji. Napalaglag man kaning lugar.
2: Katmunon, Gamaw.
0: Gamaw.
2: Buhi pa to si Kapitan Kanyete. Kailaman may adto yun.
0: Si Kanyete. Mo di iPod. Okay. So, atong oras, murag alanganin man mo adto ta sa atong topic. Ato na lang saning gamiton para sa itimbaya ni ato ang mga katropa.
2: Okay, ubay-ubay na raban yung nagkuan po diri, ah.
0: Taga-iko na na sila higayon katropa nga Junji.
2: Be, ato na yung taga-anog pagtagad. Mga katropa.

0: diri sa akong computer di man makita ni kinsa ni
1: kang Lang Aces mayong morning ni muda Lang Aces ug kang Gloria Malala Apilo ay di asbay bayugan na si ti ang Gloria Malala Apilo kita ni gahapon dito simbahan sa Bidcor katropang Ari, no? Kay grabe po niya, hinimbahon po kayo ni si katropang Malala Apilo. Grabe ni siya pasimbahon.
0: Si kuan katropang Junji, si Carlos Gensod Mandag. Oh, mayong buntag ni mo diya katropang Carlos. Si Jasmine watching from Prosperidad Agusan del Sur. Matod pa niya nga good morning, happy Sunday sa inyo. Si katropang Dai Ichabis, maayong buntag katropang Sir Junji.
1: Good
0: Sir
1: morning
0: Alinton. Happy blessed Sunday Ichabis sa inyong tanan diha sa studio. God bless. Daghang salamat katropang
1: Dai
0: Ichabis. So mga katropa, atong oras alas City 19:53 mo break una tas makadiot. Sa among pagbalik mga katropa, atangin ninyo kay doon natin mga hisgutanan nga angay yun ni ninyong masayran o angay nato ning pagabuhaton aron nga mahimong safety ang atong mga kabataan. Okay, mabalik rami, human lamang nining importante nga pahinomdom.
2: Bullseye X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ibilis
2: sa mga butika.

0: produkto nga naangayan gyud ani.
1: Ang ako kay kuan Santon Gold og coffee mix.
0: Coffee mix. Siyempre kanang atong Santon coffee mix mga katropa. Daghan gyud ang niangay og provenance tested na po siya.
1: Na.
0: No, ang ato ang mga kape. Ako mga katropa, ang ako usab kining premium D3 coffee mix o kining Santon Gold coffee mix. No, maugyoy kanang hiyang sa ako.
1: Siyempre.
0: Kay kita manggod mga katropa, doon na manggoy mga pahiyangay manggod tas mga produkto.
1: Daghay, no? Ang produkto sa Y2H, kuan na siya. Tanan niya, puros yun na epektibo. O pero dili yun ingon tanan nga makaangay ka, makaangay imong lawas. Pangayangay manggod na.
0: Gituyo sa company katropa nga Junji, nga daghanon ang variety sa maong mga produkto.
1: Oo, tinuod
0: kay,
1: na.
0: Kay usahay manggod, murag saging ba nga, kung dili ka ganahan sa tundan at tukas lakatan.
1: Sa saging pod, ang akong ganahan tundan man yun.
0: Tundan, o ako kay, ganahan pod ko sa tundan. O
1: kay, huwag imong i-compare ang lakatan o tundan, dili man sa ingon nga nagkuanta ng daot. Kargado o chemical yun ang lakatan. Kay sensitive manggod kayo na nga klase sa kanang saging.
0: O kay pangkuan manggod ng lakatan. No, pang export. Oo. No, muna siya nga medyo
1: halos medicine na yun gakuan sa iya gabuhi ba. Di pareha sa kuan, di pareha sa
0: tundan
1: kay gamitan na lang nilag pahinog muna man lang pahinog ra na mga kuan. Pero lakatan grabe na kasi
0: labi gyud ang saging katropa nga Junji ang katong muhinog
1: normal
0: sa iyahang punuan.
1: Ako kaina po kanang diha sa kanang mga merkado katropang ready ba mo palit mi gyud saging kay lami gyud usahay na ipares og kanon. Gulay murag mura man isa pagana gud og pakaon gud nga naitamis ba. Kabalo ko mo tan-aw gyud sa kana bang saging gikalburo or wala gikalburo. Mailhan gyud ang kanang normal nga hinog, mailhan gyud nimo ang kulor. Mailan gyud siya lahi gyud.
0: Lahi ra gyud.
1: Oh, lahi gyud.
0: Medyo
1: luspad man gud tong kwan, lusparon.
0: Katong
1: gikalburo or naa man gisagol nila nga chemical ana.
0: Oh, like
1: na
0: kaning
1: katong murag liquid.
0: Kaning kuan kining normal nga hinog. Medyo do na siya yellow nga green sagol.
1: Dili nimo masabot na ay mura sa ilos sa kay para na ko mura sa glusparon.
0: Ingon ana siya.
1: Oh.
0: Okay, once again mayong buntag kang katropa nga Nathaniel Kugul Yudo, ang ato ang purok chairman diha sa may likod iglesia sa Barangay Poblacion, Bayugan City. Kang Precioso John Mark, good morning usab. Good morning, shout out Precioso family from Barangay Maliwanag, Esperanza Agusan del Sur.
1: Oy, mga si Precioso family, ha. Laghan mo kayo ng Precioso.
0: Diha sa may tahina, si Kapitan Precioso, maing buntag.
1: Oh, diha po sa may Udyong. Precioso, diha po ilip apelido sa Kapitan diha.
0: Huwag kaning Precioso katropa. Dagdan
1: Kapitan, oy.
0: Murag ilado ni Teresa ato sa Agusan del Sur.
1: Kanang mga apelido,
0: mga native kayo sila Teresa ato. Native ay tawag, ana.
1: Lumad.
0: Lumad, ay. Lumad pa sa iluahan. Is in town, native, si Manok. Lumad, ay. Lumad,
1: mga kaigso. Una na itong lumad, no?
0: Joshua Catanio, mayong buntag yun. Okay, dirita sa itong isgutanan, mga katropa, kay medyo taas-taas na ang dagan sa ituang kuan, sa ituang oras. Doon ay gipatuman karon ang kuan, mga katropa, kining, kining Santo Niño College Foundation Incorporated dito sa may Davao area, no? Sa Davao City, bagan siguro ni. Kuani siya katropa nga Junji, tungod aning nagapanghitabo karon ba nga kining involvement bitaw sa mga
1: shooting
0: kabataan bitaw regarding ni ining pagpangluba. Kay katudeng sa Zamboanga katropa nga Junji, dili ra dayto mao ang nahitabo nga dunay kuan, no? Dunay nahitabo nga pagpamusil kay prior di ay sa maong panghitabo sa mga insidente katropa nga Junji, doon na pa'y mga estudyante nga gihilom lang
1: nagibulgar
0: usab gani kini sa ilang mayor dito during sa interview sa national station
1: Agoy,
0: network. no? Nga doon na po di ay nahitabo dito nga, pero sa lahi nga eskwelahan katropa nga Junji, nga kining pagpangdunggab sa usa ka estudyante gyapon.
1: Grabe, no?
0: So, mo ni karon

0: mga katropa nga untana ako suportado kay kuan ni katropa nga Junji nga ipatuman bitaw kining transparent bag, no, nga maoy gamiton sa atong mga estudyante padulong diha sa eskwelahan katropa nga Junji.
1: Oh, okay. Nindot ni kay kung maghisgotag transparent, makita magud ang sulod ani.
0: Oh, unsay sulod niya?
1: Notebook, no? Or mga balon.
0: Kay wa ta kabalo ka tropa nga Junji, basig dunay mga estudyante nga gabitbit ya konsilyo.
1: Yeah, na what? Oh.
0: Di man gyud nato ingon nga halos tanan na estudyante kayang mubitbit og armas pero kining konsilyo ka tropa nga Junji, kining konsilyo, ha, ice pick, gunting.
1: Kana makuan gyud na.
0: Oh, pwede
1: pa din na siya.
0: Oh, kana ba? May na lang gani ni ato ang Bayuga National Comprehensive Katropa nga Junji kay dunan sila gi-issue digikan kang mayor nga kining metal detector kay karon katropa nga Junji kung gihimo pa lang gyud lagi ni untana sa tanang mga eskwelahan nga mag-inspection gyud bago ang estudyante musulod, wala gyud siguro ay kuan katropa nga Junji kinibang maingon nato nga mga estudyante nga maaksidente. Kay kung atong lantawon mga katropa ang nahitabo sa may Zamboanga City, Zamboanga Ateneo di Zamboanga, tama ba?
1: Ateneo di Zamboanga o tama.
0: Ateneo di Zamboanga noong nahitabo nga nakasulod ang maong armas ngadto sa maong tulunghaan tungod lagi ni ining VIP treatment.
1: Kada tinuod kay no? Na may mga arang-arangan lagi niya. Pasodlo na largo dahil ng mga sakyanan.
0: Mga sakyanan.
1: Oo.
0: Kunya, ang guard ba ya katropa nga Junji, dili ba ya siya pwede nga muhalongkay or mo check
1: bawal
0: sa sakyanan. No? Dili man gani pwede ang pulis nga mo ukay ka diya kung wala kay
1: likon
0: nga
1: mission
0: authorization.
1: Order. Mission order.
0: No? Gani, ang ilahaan na igoregyon pagtanaw. Pero kadtong nahitabo sa mong eskwelahan katropa nga Junji, nga pagka himo nining mong aksidente sa usa ka bata lagi nga namusil dito, ang nahitabo day ani is walay inspection bago siya ni sulod kay siguro ila dun sa mong guard katropa nga Junji
1: kadtong
0: sakyanan. Usas mga iladong tao po dito sa maong probinsya.
1: Na, posible. No?
0: Kay Hepe God sa Bureau of Custom. Mm. So doon nagin siya ay dakong pangalan nga gihuptan kay dako man nga position usap ang iyahang gihuptan.
1: Di ba, basta-basta Hepe God na.
0: Oo, niya. Siyempre, kining Ateneo di Davao, di Zamboanga, murag private man siguro ni kung wak mo nasayop mga katropa. So, kana halos diha mga estudyante or ma-memorize na gyud na sa guard kung kinsaning sakyanan, no? So, siguro, kato kay sulod gawas naman nga sakyanan, ila din na ginis mong guard. Pero sa imong duda, katropa nga Junji, posible ba kaha nga tungod kini sa dula nga online games ang maong nahimo sa bata?
1: Dako gyud kayo og impluwensya ang social media karon. Sa hisgutan nato sa kining mga makita diha sa labi na ning mga games. Okay, no na ragon nimo ha. Daghay mga nahitabo nga rape gumikan sa mga naay mga gipang download diha nga mga malaway. Karon halos lang tao ni mo ang mga naa karon naka mga propaganda karon social media na nag-unsa gyud lingaw sa mga bata. Roblox man gyud
0: mo, no?
1: Na kana di ang sa una wala pa ni Roblox kina adik man pugo ni ini. Counter Strike to
0: apil
1: og nakahinumdum ka ng Counter Strike.
0: Oh, kana mo na akong dula sa
1: una. Kana mga terrorist attack kana mga ingana. Mo na sa mga Counter Strike man na sa una. Karon kay grabe naman, grabe gyud ang kuan karon impluwensya na niya. Lahi ba yang bagong tubo karon kay sa ato akani adto ang karon nga generasyon sa mga bata karon nga lisod pugngan ng ang mga labi nag bright kayo na. Sobraan ka bright, lisod kayo na. Unya kuyaw po kayo na nga mga klase sa mga tao kung kana pud sila maselo.
0: Kay ang bata katropa nga Junji kung atong lantawon makaingon ko nga mga murag malaanghil gyud ang iyahang panagway ba kinsagod tawo
1: idadaho okay, sa may magdaho
0: tinuod na mabuhat niya tong ingon atong makahimo siya sa pagpamusil, no? Murag lantaw na ako sa mong bata, maayo man ang pagpadako kay honor student good.
1: Di basta-basta so, to
0: eh. Sakto yun ang foundation sa iyahang pag-eskwela. Kay suportados ginikanan. Pero tungod lagi kay mauna siya mga katrupa nga di yun na ito angay kumpiyansahan kining ato mga kabataan, mga katrupa nga mapasagdan diha sa social media or sa kining mga online platform. No, kay lisod kayo. Ingon ani ang mahitabo. Dili ramangod kay kaisa. Muna makaingon tabang nga alarming na kayo ang maong panghitabo mga katrupa. Kay dili rani mo ay nahitabo karon nga naingon ani.
1: Mao.
0: O, unsa man tong sa Tacloban, pagpamusil gihapon sa mga estudyante, no? So, kini, unsay nga maka, nganong dunay mga eskwelahan karon nga nagpatuman gyud niining transparent nga bag kay para lagi kini makita kung unsay sulod sa maong iyahang bag samtang siya musulod ngadto sa iyahang classroom, no? Kay lisod kaayo mga katropa nga kumpiyansa ta nang kay naay uban karon katropa nga Junji. Mo gani na kami sa kompre katropa nga Junji as mga officers naghuna-huna mi karon og unsay maayo nga kining detector nga gamiton karon diha sa entrance. So do na mi namitingan nga mo purchase gyud og kining kuan hindi bitaw murag mala airport bitaw nga metal detector, no? Kay aron nga ma safety gyud nato ang mga kabataan labi na diri sa ato sa Agusan del Sur, no? Atong oras mga katrupa idaga naman pud sa alas 7:39, no? Murag mo break una tas makadiot mga katrupa kay isinias na pud atong orasan nga mo break sa una ta. Mubalik rami human sa lamang sining pipila ka mga pahinomdom mga katropa. Ay lang mughawa kay ato rani padayunon atong hisgutanan.
2: Bullseye. Bullseye. X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Kapitan Ludi.
5: Oy, Arte. Unsa man?
4: Nakukuta na ba?
5: Oh, unsa man na?
4: Ano man na ay sabaw sa balut?
5: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
6: Exciting!
7: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kwaon, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B!
5: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: participate.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: oras, mga katropa, alas 7:46 na sa atoang orasan. Mga katropa, atong panahon medyo makulimlim og wala pa kay nato nakita ang presensya ni Haring Adlaw apan ang kahayag nga iyang gihatag ato nang maalinaw. No, so pasabot ini mga katropa nga do na tay posibleng masinati siguro ni ini nga pag-ulan karong adlaw.
1: Kay murag kuan man no kanang
0: makulimlim.
1: Makulimlim. Sukad pa man ay gahapon.
0: Oo.
1: Oh, gabi ay di ay.
0: So, mayo, so mayo ni nga makasinati na puntag ulan-ulan diri katropa nga dyan.
1: Oo, siyempre.
0: Kung makita ninyo akong mata mga katropa, huy-huy na gyud kay si Girgid in town tagkabilar aning tubig diri San Franz.
1: Grabe po nito. Ay?
0: Niya na ay sigig kaligo po dire nga wa po drabay iya hang tubig na nabitbit.
1: Grabe po nang tawhana na.
0: Mao na nga ato gyud in town ni silang serbisyuhan og panalod og tubig kay may manang budyote tang presko pod ba. Ante Mirasol sumudyo mayong buntag nimo diha sa may Sambuanga. Mayong pagpaminaw sa atong programa. Kuya Elizer Saol, mayong buntag ni mo diya, kuya. Atong page katropa nga John J. Di yun na ako matanaw diri ang live na ito no, sa page. So,
1: ang gening sa kuan?
0: Pero naa sa cellphone, page. Makita sa cellphone. Di ako no cellphone ni mo katropa.
1: Okay, mayong morning kang Carlos Ginsod Mandag. Good morning mga sir. Ay, grabe. O niya kang Jasmine, mga pita ninyo with Santon Gold Coffee. Oy, thank you. O niya kang Cecil Humamila Larot. Good morning, watching from California. Grabe na. Ayuan naman nga ito ang kwani.
0: Ito
1: ang amigo, no?
0: Si Kinsa na siya.
1: Si Cecilia Humamil Larot. Diyan, naas kwan siya. Naas siya sa may kwan. Kini in California.
0: Mm-hmm. Kang katropang Cecil, mayong buntag ni mo diha, madam. Mm-hmm. Og maayong pagpaminaw sa tong programa. Mm-hmm. I don't know kung taga-asa, Bisaya ni katropa nga Junji.
1: Oh, basta kay
0: or Tagalog.
1: Nag-message siya ging ani.
0: Oh.
1: So,
0: ato na lang ning talakugon.
1: Kay Kabalo, baya ka sa Pinoy Bright, baya kayo. Kabalo mag Tinagalog, Kabalo mag Bisaya, Kabalo mag in English, tanan.
0: Mamole gini mo ni
1: pero kini, kay nag-message siya, nagpasabot nga, taga din higun ni.
0: Taga, basig taga Agusan.
1: Agusan ni siya niya, naalang dito kay kinito ang kapalaran manggod bisag asa manggod ta makapabor no dito imong swerte laing nasod
0: nanimpalad
1: o so na yung mga ingana o niya kang Annalyn Cagas. Mayo morning nimo katropang Annalyn Cagas ha? Good morning Sir John G. Sir Ray, shout out ko sa akong pamilya diha sa La Caridad. Uy. Greet ko sa akong self og birthday. Uy, birthday niya.
0: Uy, happy birthday.
1: Ayaw kabalang ka. Ayaw kabalang ka.
0: Katropang kinsa na?
1: Si Annalyn Cagas.
0: Uy, ato ni hatagan.
1: Naman ni siya karon sa naani siya karon sa Saudi.
0: Ay to siya sa Saudi.
1: So pero atong birthday. Atong birthday song
0: na. Birthday na to, be.
1: Sige.

0: Okay, sumoto ha. Happy birthday sa mga tanan nga nag-birthday ha. Ato na to siya sabay nga
1: tanan na to.
0: Tanan na to nga.
1: Kinsay mga nag-birthday diha karon? Una kadungog para na to sa inyo. Dili lang to intended kang kuan.
0: Abi na kog sa mga nakadungog.
1: Sa mga
0: duol ra ta diri.
1: Nag-birthday. Sa tanan nga mga nag-birthday, kadto nga kuan birthday song tanan na to.
0: Sa mga nag-birthday po diha.
1: Timingan lang nga si Annalyn ang nag-request.
0: Kay og duol ra ta, pwede raman pud mi ninyo matawa.
1: Pwede. Pwede.
0: Eh naraman mi diri sa pisaan.
1: Manta naman lang pud mi og birthday sa inyo ha diha
0: kaning
1: actual.
0: No. Gusto sila basin gusto sila actual tanga mo kanta og happy
1: birthday. Pero lisod man bug kayo gud og human og kanta niya. Gutom.
0: Yeah.
1: Haplos ba yung entiyan na kinasod laghangin?
0: Maog yun. Mapanuhutan o niya ito ang tiyan. Yeah,
1: pagkaon, pagkahuman ni Mugkaon, labi na itong mga inuwilan load, biya po duwis of drinks.
0: Tama, tama yun. Kanang kinahanglan yun nga na ay...
1: Na, kumplito, mana.
0: Cooks. Anyway, mga katropa, itong oras, alas City, 52 na. Balik ta sa itong isgutanan, mga katropa, kaya in town, ginoko. Makasusubo kayo ang atong panahon karon mga katropa.
1: Grabe naman karon panahon na
0: Ingon ani ang nagapanghitabo sa atong mga kabataan, no? Isipod ni sa ato ang mga ginikanan, do na gyud moy dakong papel karon,
1: no? Bitin dako ang papel sa ginikanan. Kini nga sitwasyon karon.
0: Kay lisod kay katropa nga Junji nga kumpiyansahan kini sa atong mga ginikanan ang atong mga kabataan karon. Kaya muraga sa akong lantaw mga kaigso mga katropa tungod sa kumpiyansa sa ginikanan no naingon ani ang ato mga kabataan karon
1: Bonnie ani tabo ani katropa re para pud nako no kini nagtuo ko ni ining nga gitraining na gyud niya daan ang iyang bata og pagpusil-pusil kada bang na ana experience ato bang nahitabo sa Zamboanga di atinyo di Zamboanga na nagyo experience ang bata aning kamao na gyud siya mo kasa kamao mo kablit sa armas unya ato pong i-advise ato nga mga ginikanan mga amahan ato unamoy armas diha paning kamote nga dili gyud matud-an sa inyong mga anak
0: tinoon.
1: Kay pag once ma naay kabikil ang ilahang ang imong anak sa eskwelahan, labi na masayod kay ang armas na adha gibutang, posible gyud nga mahitabo gyud na nga iya gyud ang ulion og kwaon.
0: Kay kini manggong sa akong nasayran katropa nga Junji. Usa manggod sa requirements ni ining maghupot ka og armas. Requirements advisable gyud ni sa ato ang mga gun owner nga duna gyud moy bolt mga katropa nga butanganan sa inyohang
1: armas
0: kining armas no kay kasayod ta kining mga bata katropa nga Junji sukad pa mang goods pagkagagmay pa ni sila kabantay ta dunay mga ginikanan nga mupalit gyud og
1: to mga
0: dulaan nga pusil-pusil
1: mamana labi na mga laki
0: kining mga bata mga katropa kung maanad na sa ingon ana nga mga dula murag para sa ilaha at chop mang god or kani pang
1: nindot
0: nga ipusil naipusil unya karon na sa mutan pagyud aning ato ang
1: panahon
0: no? Karon labi na sa social media no sa ato ang say tawag ani kining sa ato ang global karon ba no nga ang mga kabataan napasagdan medyo napasagdan sa social media mao bitaw ning ang gusto ni Senator Robin Padilla katropa nga Junji nga iban gyud sa mga minor di edad kining social media katropa nga Junji. Kay para sa ako o yun sab ko ani kay maor mang good gyapon no kita mang good gyapon nga mga ginikanan ang mag
1: sakripisyo
0: presa ni karon nahitabo sa usa ka batan-on katropa nga Junji nga ang iyahang anak nakapatay pagyud ang iyahang anak kinsa man ang nagsalubang karon sa problema
1: diba? Gyud na
0: ang amahan pa mismo isip pa chief sa Bureau of Custom nakuhaan pagyud og posisyon tungod sa binuhatan sa iyahang anak.
1: Dubli do abini mo katropa gyud dubli ang gibati sa ginikanan ani unya usa pa pod laliman ka tanggalan ka sa matanggal ka automatic sa imong trabaho tanan gud mga beneficiaries tanan gud nga mga benefits nimo ana
0: tanggal.
1: O tanggal yun na, dili yun na, mo manay mga kuan sa government, mga palisiya sa ato ang PNP, mabitaw nang maghipig ka, kinahanan, wakay kaso. Di ka pwede masuspended. Kaya pag masuspended ka, stop ang imuhang kuan na, ang imuhang mga bonus, no, imuhang mga tanan nimo diha, nga mga... kanang mga benefits ni mo makuha sa gobyerno, mga incentives, no. Ingana, suluoy kayo kay natanggalan siya, gawas nga natanggal sa siyang trabaho, napatay pagyud ang anak. Kay siyempre
0: namatyan
1: pagyud siya. Mo nang pirti pong luuya, no, sa side pud biktima, mga biktima pud pirti pong luuya gyud kayo. Pero kung imog yung itimbang-timbang ang duha ka sitwasyon sa side sa biktima o ang kining sa suspek katropang mas naagyod mabasol sa side sa suspect. Okay nga naman. Ang responsable ang amahan, kumpiyansa siya sa iyang armas.
0: Tinood.
1: No, wala niya gi-safety daan. Niya wa siya kabalo nga nang iyang anak na ay kaaw na anay ka silo ka dito sa sulod na ina ka bikil sa sulod. Di siyempre, sayon ra kayo kwaon sa anak kay sayon ra man pud kayo ang pagkabutang sa armas.
0: Tinood.
1: Wa may bolt itong giingon nimo. Okay, gawas unay bolt kay ikaw ramay nasayod sa password. Di man gyud na madali-dali pag yung abli.
0: Tinood.
1: Oh, kanang di ba basta-basta maabli na. So, naa sa ginikanan gyud tanan ang pagbasol niya, labi na siguro kay hipi sa custom. Gusto siguro nga iyang anak mahimong criminology baka ha, mahimo bakang sundalo. O unsa nga posisyon sa gobyerno, di gamay pa daan, gianad na. O tanawa ito na hitabo atong sa Tacloban. O, di ba? Ang armas sa iyarang iyaan. O, pag umangkon rato niya itong bata. O, unsa hinungdan nga nakabalo, ang bata nga kabalo mo musil, kabalo na mo gunit og armas. Ang nahitabo, kay nakatuod man ang bata, lagi po sa armas nga gitaguan sa iyang iyaan, mao to gigamit po niya in taon o pamusil at tong mga estudyante tong sa Tacloban.
0: Tinood.
1: O, di ba? Nga na. O, katong isa po ka suspect, sundalo ang amahan. Di, simpre, ikaw ang amahan, sundalo ka, gusto nyo ka ang imong anak, musunod po sa imong yapak.
0: Oo.
1: Na mahimo gyud pong sundalo. Mahimong kabahin sa gobyerno. So, simpre, gamay pa daan, gitraining na.
0: Gitraining na.
1: O, di karon kay naamay kabikil sa eskwilahan, sayon ra kayo ni pamusilon ang mga tao kay kabalo naman siya.
0: Mauna.
1: Experienciado man siya. O, di ba? Ah, ba nga na ang sitwasyon karon. Mao na nga nya plus gagmay pa kayo og bikil karon kuyo ang mga utok sa mga bata karon.
0: Lahi karon ka tropa.
1: Una aragod nimo nang mabagsak lang sa subject. Mag tipi na sa kaugalingon. Una na aragod na sa amtana sa atoa sa una. Na. Pastilan kinaon na tong 77 ang grado sa atoang card.
0: Muna.
1: 78 mo yung pinaka kuha na to, taas. Pero karon kuyaw man kayo karon kuyaw kayo muna nga mga ginikanan kanang kininga tong gisgutan karon para man yun ni sa ito ang tanan
0: Ulong
1: gusto yun mo nga dili mahitabo din his ato ang nahitabo sa laing lugar.
0: Tinood.
1: Baga katropa, monitora yun in taon ninyo inyong anak.
0: Mana.
1: Oh, nyag naamang gyud moy armas kay di man gyud malikayan. Labi nagsundalo ka, pulis ka, paningkamuti nga ang imong anak dili gyud makatuod og aha imong armas gibutang.
0: Kahit kaning mga negosyante katropa.
1: Naana sila. Naana kaniya tong mga negosyante. No, naana sila. Tong mga negosyante. Mo na ang pingi gyud in taon yung armas nga ang mga bata dili makabalo. Kay pag once makabalo na, wa mo kabalo diha kay nagjuti mo diha. Naman ko gitawag og service firearms katropa re gawas sa issues gobyerno, naman ko po'y kaugalingon na silang armas na may gamito nila ng mga mag-piring, operation, mga ba? Sa mga dula lang. So muna pa rin kamuti, yun in taon ninyo nga ma-safety pag-ayo ang armas na dili masayod ang inyong mga anak. Kaya pag once masayod ang inyong anak, yun na experience inyong anak kung saan paggamit,
0: muna.
1: Kung naay makaaway anak dito sa eskwilahan, unya kamo da blind kay mo gazute ang inyong anak naghurimentado na dito di ay kinaigikalagutan na musil na pati kamo da damay. Mao gyud tanawa di tanawa na hitabo sa Buangga di tanggal sa trabaho di dayon. Di mo beto na hitabo pag hibaw-an nga si iyang anak mo nga to gitanggal dayon. Wala na gilangan.
0: Okay, tungod manggod to sa kinibang kumpiyansa sa ginikanan.
1: O niya, ogway training ang anak. Kabalo ka siya itong katong long arm. Dili ogway kabalo sa training.
0: Tinoon.
1: Kaya dili lalim na ang kuan, dili lalim ng long nga imuha ng bitbito na imugwa kay experience anak.
0: Oh, kay musipa gud na.
1: Oh.
0: Mm. So, mauna siya mga katropa, no? Ang atong papel gyud mga ginikanan, ang dako nga paghatag o pagtagad ngadto sa atong mga kabataan.
1: Kana. No?
0: So, katropang Christian na Batiaw, ingnay gyud na imuhang silingan diha nga mag-amping gyud sa ilahang mga armas, dili gyud patak-an og butang. Okay mga katropa, tong oras, misangko na sa alas 8. Mubreak una tas makadiot kay doon na tayo ipalusot usa ng mga importante nga pahinumdom.
2: Bullseye.
3: XFM. XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement. Pinakamalakas.